Na tewa honanu isne mayan matiwa. Ai na tewa umumi yang kisa ki taumi aonan. Papita yan pu tewa kihin ye pakam yese. Papiketi ansa akbite tamit kuyanes katsit akiki. Nakitam tewa ye pakam itati mui. Hihi taas awin kyakyang. Pati pu tsata yung kahita hopite kayang umag. Tewa angka. Umuti mui au hupia tutak itala vai itu kai vai ani. Bapian ihihi mui yang tewa itam it. Hakti mai sunanep hakamiti mai te hakamhi te tiba hupila vai it ang tauisa. Umakate kai yang kakuspi umahin pui au pai umaket. Kena anti mai yang usata yomu. Hakupita kaite haknaboy mo sungyanen po maitamamiya atat po yan ikispay it mo sayos at awit hihita ang hakte kaite haknaboy mo haki awhita hiniya atutak na umang tuwa tsatsayong nanapin katsi yung umaka kapanyong umaitaho pilabay tukay bayani. Matukai baya ya umu somai umu kwamai umu ngamai umu namai amami hupiya atutani iyap tuwa itala baya pashima itam son hisat pahan la baya pashin yepakam akiesni baipi ansa hakim yante tukai ya nanami pahan kwasaya atutang itam tsatayom nyak itam tukai ya itam kashini taho pilabayi aato tango. Kime au itibuto ting puita mao saang it kuksiyang umap itamay ka kahupiya aato tani ka nanaw na ka puita may punish lalawang na puita ang buwayok to tika na hupite ka ita pwena yan songopang akunya ita ka paminamisutsap hupiya atang puinami isobit ikwabit ni ikungay ang merit yung inami pang kakwang kaepakam na himuitan hupiya tani pumasutse pepakam hupiya tuta tuwat amamiya tani kaepakam na himuitan yayan hakimay awya tutang nuk umatuwat wit itala baye tukay baye umaya pakamak songka Uya boyes ni umak mung basto tene. Umhapi tewa yep ita itahim. Itam put amatam yan. Puyan it yep itam hihin kati ingwa. Umatata yon pu yep tewa nana pita umatotong ya hihikia. Umakaya pakam. Umangamay umanamay. Tispi umasomay umakwamay. Amami nana pinya aatutan. Umaka kanana pinya pakam yes ni. Uma wungwayok to tek song katawa uma kati ang wawayani. Haksak au kanana pinya atang pasak au yatak. Pamtu kaye amhita hapi aktawa mung basting uma obi. Kapan hakam yeset umaya pakam. Uma kati ukalyani. Hakpan te uya wakam yani. Puyan it yep itam hihin kati ingwa. Uma tsatsayong puyep tuwa nana pita uma tsotong ya hihikia uma kayet pakam uma ngamay uma namay tispi uma somay uma kwamay ama minana pinya atutan puma ka kanana pinya pakam yes

Basting umuubig kapan hakamieset umayat hakam umakati kalyani hakpante uya wakati nawak ni hakak mong basting umuubig yat hakam kanana pinyeset umaka kait hunak uyit hinsat kyan pamsungyaw na yat hakam de kyanta yat hakamak sinong disubi tuting tatak maisok akyat hakam Kian el ta tayum ni kyang yet pakam. Dewa kati, by sok hakam mihin sa tanya. Uma owe kapan hakam yeset uma yet uma kati ek kalyan. Puyo mi hakam yuma ek kalyan. Soup kya sin mui angame. Payasa.

aina tuot ja mui taatsaatsak mui tuot. Hihin hakam sen lokalani, paipi ka soosajan pieho piite ka ingan ikään. Put hapi astuma ovika. Kamaatat leni it itau hupi lavai. Putak hapi hupi maatsiot. Putak hapi itam yang pu itau imi angas. Enang hinsa kuisina. Pupai okio itamem itatim. Ka hupi ite ka ingan ka okio. Kushinpas. Suyan hita au maatsi uisni pang kivanawit ima itatotim. Pu piu ima ita mama pu it hopi hita pu piu ang kahinsa kus nok ovi puma as ovi it au unang tatven ovi uma zatayom ita tim ita mem uma tua ovi kananahin kina kya kyang uma umungay umunamay umusomay umutahamay uma au putungwayang uma mingasaw hita yaa atotan pa itam hakawat pangwang ya ka of itam na yan ansa ita hupilabaye ang itam na kalawisa pu it hapipil itam soso yam ak hakam hupisinom it hita itatui ang nap hintakwisa pahana nakpam family values put hapi itam pil as ovi hush ngui wisni pu ak hakam itam put enang hinsak wisni pai nupante wa wuwanta it itati mga mangamta it hapi lewa katsit ang ngui makiang nahoy kwi lalati makiang ak hakam hoitan it hopi hitanit pu it hapi pahanwe wa pil katsit pai nawa pi itam pu pangkalaw wisa now itam songka lewa yan wise put ak soso ya mong was yan but yan it happy bill ita. Who work my bill papa ovi kyap ziyan. Is people my happy hug ang hita to weevang. Me pa itam panwung ya. Itam ita somwe. Pu ita tahamwe. Natuwa panwung ka na pumay happy. Aw tukay maka ovi yep hakam pu tuwa nutum so amteka. But na aw pu wuwan ma. Kus panyak ove hakimoy ansa au ihihi ta lavai pu ita tewi hapi hakimoy au yu aato tangwana. Pai pi hak zainen pu kau hin uwango. Pas ason kus hakian uyok te uni ve pu pasat hak kus put ang ningwana. Ovi uma kanana hin kinayat uma angke naksu yani. Pai naap haki pai hak halai tingo tisyan himo alungo haki au pite ansa haki hita. Tuat ak ikalang pu pi haki hita tuwing tak pai ansa hak pi au nang tak nak ovi uma angkai ovi uma kati hapi ikaliani pai pantek itam hapi wuya voyek yani nak i hopit himaat hapi ak hakam papa nakuang kati itam yeswan ovi uma angkai ovi uma kati ikaliani pu uma somat ya kami mat ya kam tahamat somat kuamat uma ovi uma ti mai uma me mai au nang ta vi ne uma te wa pu mai hi ta te tu na yan pa song ka te wa hi sa wu wu ya kam to te sen te wa ya am to te so am to te te wa put ang wu wa ye sen pi ang ayo ne ng ak ne pa ya sa as kwa le